nim awurade na wo nim kristo no asambe ena wo tifi edi fo nchenya ene onso wajai boni nyina ye na waba beji odi fo francis kwati echi eno ena yato din se o hit ene se ene ti edu friday se ya we eya sembisa ye bisa wo na onso sa wo freba so a na wa pai mu aka Radia Samoa, Otifi, Odifo, Francis Kwati, Nchenya. Onia na oye.

0: ana ebeso ko ha bi
1: me de mba ko ati
0: asa agro ne se me kasa kire setan na me so me de ko ha bi na why ne beti me si kwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e meti me di ne so